0: What? Again, bange?
1: Il sang.
0: Sang? Enga pade?
1: Vanga vanga na.
0: Na na na, enna na?
1: My sang nikavanga
0: na. Na na na, seriya purla na.